0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagara gu Jesuso, abalarihino, abalarinha gutun.
2: Raguba buraso nira, arita guadi bula duga bafinha.
1: Luma ge ora ligia abatareidago. Dale la tilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse yala lu abu nahani. Ayaha grigia ayahuaha abalarinha guhon.
2: Uri mayagi, mowengiru irahu to, tarumugu.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama wugurien, marihi tien larigi agura heina itere.
3: Gudeme wa mabu, buguye lela duga wa gudavidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tien hagia lumon, aba larinya guhon,
2: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
4: Aha, afinha tua wabureme.
5: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
2: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niha bai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawagu ti aba sifiri wribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba la weiri du hanigi grigia aba harinya gun.
6: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelino.
1: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, la dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniritin. Aba larinya guhon lani disipulogu, habugri grige hagia.
2: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmeitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmeitin ya lun halubaha.
7: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba we yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
8: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yule mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
2: Maliha gidun san lagu leme hala dube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadir guruginya no lun heiginu fento guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le la dube David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan liliru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luweiru emera gu ni ani mama figou. Narihane hun luwagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargutil, lunayegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga itara, bibihubay ibagari magumuchaditi.
2: Kaiti busela, arufunda ateligia, larufudini lagubuidula lalagidahan, abalarinya gulung Jesusu.
3: Kata yaga nibirigubaya?
2: Abati louna buni Jesusu larinya galung.
1: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gyenlu uburu gong heriko. Lagu luwe yesun, aba harigaduni hiverutin. Aba hiver honi sunle lumabay tumala dauragun. Ulese hamay, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Dan agen le larinhi bali, aba gen legeye dun loy aba lasigiruni leibugun abati lasigrun aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligia dan le larihi bali aba lagude medagun lun aba leabi aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwen aba lagura guni aba lawari dagaduni lagu le lugu burigu aba lanuguni tidon haba chiludu gutia aba loni giruni laruga dan le leibuga lan samaria na ligia aba lalugu chumu bian sensu le denario aba lisi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gibay wugure le. Ahabu agastar amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
2: Aba ti lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
2: Larinya galun.
3: Le gudem hebu baylu.
2: Larinya gayati Jesusu lun.
1: Bayba ani ligia memela badiga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gu nabuga, arinyaga batun lu tidara gu nina.
2: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bay darugu bena hao, lagu wara hoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao no madagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banyan lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe ila hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lwago sun laha gufe saruti hagibu ge gurige lwago nani gu hama. Narinya gubaginya lwago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige lwago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi ya gwari gile arinya guti kati uribati nuwako au le uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagosero, o hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga, dame le lachiruno aura lun hadimura ha, larufudu bay sifi risando le lun bay harinya guni hon.
2: Aba larinya gun, aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kagia ichigo